ya ma sho bi da di ti bo cho ta ya zhen da te ha lan da te da bei bei di ti ding ni yi a ye a yo ya da ho le zhou kong yo dan ti yi bi ni na na so yi de xiao de yang di ka ko da a da zhen ni ya da bi ti le dan no kong zhou bi ti le dan zhen no ti sin ne le zhou ta e da shi o en ha bo ne zan do li a do ti zhe ti a si dong dong xian da shi ting da shi li dong de ke yi ha gi da shi yi go ni zan da Now, the next is a thing. A call, because she's not saying it's out of the